0: ditaba go Radio 10 re ya go sedimusha
1: se hlopha sa re tso shenke le boga motheletsi wa Radio 10 Thobela ditaba cheke tsa iri ya bosinyane taba kgolo go tsena re maphodisa tubatse ka seleteng sa sekhukhune a go legele monna wa mengwaga ya 20 seswai malebana le molato wa go hlaba mosadi wa mengwaga ya 20 tlhano ka thipa go fihlela a neela moya le filong leo a begwa dula go lona ga lebakanyana tikologong ya mashomothane B1 mo mafelelong a beke. Maphodisa mmogo le bašomi ba ditirelo tša kalafo ya tshoganetso ba ile ba hwetša setopo seo se le ka gare ga bodiba bja madi se na le dintho tše mmalwa tša go hlabja mo mmeleng. Tshedimošo ye nngwe e utolotše gore mohu o kile a hwetša taelo ya tshireletšo ke gore afidavit kgatlhanong le mogononelwa yeo e thibelago go tsena lefelong la gagwe la bodulo goba go boledišana le yena. Mmoleledi wa maphodisa a Limpopo Colonel Malesela Ledwaba o re mogononelwa o letetswe go tla go tswelela pele ga kgorotsheko magistrata wa practicier mo nakong yeo e sa fetsego pelo.
2: Ka morago gorenya tshedimošo e le ya latelelwa ke setlhopha sa matseka sa Tubatse, mme se sa lebišwago golegoeng ga mogononelwa mengwaga 20 seswai kwa gola le boa kgomo. Nakong ya go golegwa sebetša seo go thwego se šomišitswe polaong se ile sa hwetswa mme sa thopja jwale ka botlhatse. Go sa lebjale mokomišinara wa maphodisa ka Limpopo Lieutenant General John Skeppers o rwetše maloko a setlhopha sa dinyakišišo sa Tubatse mabitsi ka go arabela ka lebelo le go phegelela mogononelwa, mme ka pela ba mo golega gore a tlišwe kgorontsheko go ikarabela ditiragalong tše tša dikgaruru. Yena o tla tswelela kgorontsheko wa magistrata wa practicier kgausinyana.
1: Moleloko wa Committee Petition ya bosetšhaba ka go mokgatlho wa ANC Nkosazana Dlamini Zuma o dirile sengwalo sa gagwe sa ganetswe molatong wa go senya leina wo o tlišitšwego ke mongwalediphareparo wa ANC Fikileng Balula ka ditatofatso tša gore mašeleng a šomišitšwe go reka dikgetho tša boetapele bja mokgatlho. Dlamini Zuma o filwe sengwalo sa kgorotshekong go tšwa go Balula kgweding ya go feta morago ga go molatofatša ka go aba mašeleng go dikemedi nakong ya conference ya bosetšhaba ya ANC ka ngwaga 2022. Mbalula o ganeditše ditatofatso tšeo mme o nyaka gore Dlamini Zuma a mo kgopele tshwarelong goba a mo lefele mašeleng a go mo senya dina. Mosekaseki wa go ikema wa dipolotiki Sole Rashilo o re ga se nako ya maleba ye gore maloko magolwana ANC a išane dikgorontsheko ka mathata ao a ka rarolwago ka gare ga party.
3: Se leng gore se botlhokwa ke gore African National Congress kudu-kudu e eteletswe pele ke Secretary General Fikileng Balula ba bone gore ba ka dira eng gore go be le an internal dialogue mo e leng gore ba ka kgona go rarolola mathata e leng gore ba lebane le ona. Jwale ka ge e le gore ga se nako e botse ya gore the African National Congress e bona le ge e le gore išana tlase le phetlolo ka kgorontsheko gore ba leke gore motlhomongwe ba rarolole mathata e leng gore bane le ona. Kudu-kudu go lebelela gore batho ba bantši ba ka tšea se jwale ka intolerance ka tlase ga leadership ya African National Congress gore motho o e mongwe le o mongwe o e leng gore o leka go tsweletša ka mokgwa e leng gore o e kwa ka gona ka rra mokgatlho o ikgwetša le motho wa setlhabelo wa go rakwa.
1: Ba bangwe ba badudi mono Mankweng ba re ba tlhobaetswa ke gore khamphane ya go fetla motlhagase ya Eskom e diega go ba thuša ge ba na le mathata a go ama motlhagase fela gapele khamphane yeo e dirile kgopelo ya goreng go tlhatlošwe ditefelo tša motlhagase. Eskom e dirile kgopelo go lekala la bosetšhaba la taolo ya energy la nne re sa go tlhatlosa ditefelo tša motlhagase mo ngwageng o tla go wa mašeleng ka diperesente tše seswai fegelana seswai. NERSA e thakgotše lesolo la go kwa maikutlo a badudi tabeng ye go fihla ka lapedi kgweding yeo e tlago koko nape go jwaga ka mamono Mankweng o tšweleditše maikutlo a gagwe ka sebopego se.
4: And the go for the Eskom. But I think that the Christmas time. I think Christmas time. As well as the Tusha. Eskom was in the river. About Tangeli Gabela. Maragandi when I go to one of my hair, one of my Tusha, Tabu Tarasi, Maragandi Ramal Matata. About Tangeli Gabela. And now I get to my son Tarasi, the dream with me. Mutarasura Wabana. Why, say? It's time to read. Re ke tshelo o mongwe le go tsena le la le bana go tsiya mothagatse ka ga nne e fo nne ga di 14 ja ma go di ene ya tsakhala and then motho re re be tsena le ena ka go Eskom a re ba ka ba

0: Ka ge ke be ke setse ke boletse re tlo humana mantšu a tlhotlholetso go tswa go bo Mr. Mafane. Ra le dumedisa ebile ra le amogela Mr. Mafane mo lenaneong la rena la a re itsošeng. Hello. Awa ra le dumedisa ke mošupologo le hono namile jale le reng go ba theletse ke raya ge re lebeletse mantšu a tlhotlholetso.
1: Aga ke le bogwe sebaka le boelela jalo ka mehleng ebe ke le ntabišitse ba lele di-snastar tef fm ga mmogo le bona ba dirisana mmogo ba lena ka tšatši la legono legono re tlo no bolela le batheeletši ka taba ya meketeko ya kgwedi ya bokgwa meketeko ya kgwedi ya bokgwa ga itšhintši mo bophelong ga re gatlhoko go ne gore batho ba kete ka go sena modirišotikišo kaga meketeko ya bona a re lebeleleng gore mo kgweding ya bokgwa ke kgwedi ya tsofolosetšo go bontšha gore motho o tswa kae o ya kae le go ne gore naa mo kgweding ya bokgwa re ka keteka eng se e leng gore ke tlhoba boroko maphelong a batho bokgwa bo ra gore re lebelela morago kwa re tswa go gona kwa go na le dinagana tsa gabo rena tsa go ba le mainaina a batho ba e leng gore ga ba setile ka mo lefatsheng la keno nagana tseo di tlhoka tsosolosetso go na le dijo go na le mekgwa ya bophelo taba e e leng gona bophelong ke a re lebeleleng bana ba e leng gore matsatsing a bolegono ba abelegwa ka malapeng a gabo rena ba e leng gore ke nyako te gata motlhalafa ge lesogana le tseroba ngwana wa motho leto ka lapeng la batho ba ka lapeng la makete ke tshwanelo gore ba gabo kgarebele ba ise molato ka kwa gabo sogana le ke sa gabo rena seo ebile ke bokgwa jwa rena re direla taba ye gore lesogana o a latola goba o a dumela go go yena marago setšhaba se se tle motseba gore ka mole lapeng le lelabalela ba makete poto o pitša e okeditse ke mammanyane wa lapa le ditšego go tsebege ga ka no gana goba a ka no dumela mara go tlo o tsebege ke mo ka re kerela le gore a lekgarebe le ka moswane goba go sasa ga a nyaka o bua on e le gore ba mo latlhile a move on a le free ka baka ra gore ba mo latose le ngwana go la o tseno ba tseba gore nna ke tswala ke baga Mafane ke tswala ke baga Mothapo ke tswala ke baga mara ba ntsa tose ka gore taba e ke tlhoba boroko re e bona mo malapeng a batho ba anagane jale ba godisitse ka mo malapeng ba godisitse ke bokoko wa bona ka morago mola ngwana go ke go tswelela monna tso gore ngwana ka ngwana wa ka ka molatleng le go e leng gore o paletse ke go tseya maikarabelo e re mola e dilwala ga ba šitiši banna ba e leng gore ba nyaka o tseya mosadi ba one le ena gopola sa gago gorena se re o e gapa le namane seno o rialo ebile a se fetoge selo se o e gapa le namane mola gore o a e gapa go tla o mongwe se o a ešišetsa ka morago o la a paletseng kwa morago ka mokgwa re le ka go bontšha gore mo tabeng ya bokgwa jwa rena masogana ba tseye maikarabelo ka madulo a bona fa re monna a sejilego fa re monna a tseye maikarabelo a madulo a gago seo se phetaga tse o se thomago o se fetse mo o tlo ba go robile ngwana le te gona tswela pelo ke bana ba gago ba re taba o ebolaela go ja e seka ba taba gore o disturba bophelo jwa motho a palela ke go tswela pelo ka bophelo ka baka la gore e le ge e le gore o mo sentšhitse sekolo o mo tlogeditse sekolo ebile o mo dirile mme o montšha go le garejwana mare o palela ke go tseya maikarabelo tsale le mo garejwana ba tsebe gore ba tsee maikarabelo mo tabeng ya banna ba bona ba seka re mola ngwana a tere ba egatile le namane o humana ba tla ba goka goketswa ke ba e leng gore ba batse ba ba furile go tloga mathomong ba ba setsetse malapa a bona a maswa sega ga borena se ne o bolela gabotse gore dilong tse dintšintši tse re phelang ka fatshe ga tsone bokgwa bo gona batho ga ba tlakise ke go tlhoka tšhelete ba tlakisa ke gorena ba phele jwang ka gore re bona bana ba tlaisang ka montle ngwana a fatshe gorena batswadi ba gago ba nnete ke bo mang mola ba mo tlhoketse nnete ja le yena ngwana oe ke gopola gore ge a ka gola ka fatshe ga situation ya go tshwana leo a ka se kgolosekiša mmago ka gore o a bona gore mama gago mogodisa noši mothegi wa gaga a se gona a se ka mokgwa a ka mo atlhodisang ka gona nne go botlhokwa gore bagole ba setebeletse ba tshee maemo a bona ba jelo ka maswana ba tshee maemo a bona jelo ka makgarebe ke bokgwa jwa gabo rena a re keteke marete ba le modirišotikuši mafapeng a mangwe a bophelo ke be ke nyako tlhotlheletse ka mokgwa gore batho ba lemoge re dira tsosolosetso ya bokgwa jwa sa gabo rena ka fase ga ditumelo ka fase ga diema le dika dijo le mekgwa e mengwe e leng gona bophelong ga ke lebogeng ka gasong ya FM ke re go lena ke re montshepetsa bosego ba geso
0: awa le rena re a leboa ka baka la nako re gapeletsa gore re le khate gona moo re kgone go ka ba ditaba re tla re boledisana le lena ka nako e sa fedisego pelo
1: ke le leboga go menagane re tono ba re re tono kopana tsi leo re latela go ke a leboga ba geso
0: awa le rena re a leboga
2: ditaba go Radio 10 re a go sedimoša. ke ya leboga setlhopha sa a re itsošeng motheletši wa radio tef thobela ditaba tšheke tša iri ya bolesometa bagolo go tšona re setlhopha sa go ipitša point duty officers ka mono provenceng ya Limpopo se re se rulaganya go gwantela dikantorong tša tonagolo Dr. Phophira Mathuba ka ge ba latofa

0: Makalang. Makalang. Kanu go tsho no makala fela. O makatsa ke. Ba go tsho go le tsho go tsho makatsa. O tsore gona ka iputsisa. Gore na ke phosho gore motho a mosadi. Molekani wa gago ga botse. Go ba le kharebe le o leng ka gara ga kamano le lona, relationship. Ke phosho gore a go romela molaetsa. Ka 7 o'clock a re mo bona re good night. Wa tsebakela pele ke sontaga wa tsebakela pele ke pele le mafelo a beke a mangwe a boima. Ei mafelo a beke a. Ei ke phosho.
1: A ba se phosho ke re tabela pele. E ile re o buditse ro ya ka ya se phosho mara e ile re o tse ba sna kwa tjang ke phosho.
0: E fela ke le sa tlo tsena go phela ka tsela yeo. Le sona jo leader jo. Le gona putshwa ke ba gore na e ka ba. Ge re le batho. Ntle bongwe. Ha ke se ka re le batho. Ge re le ka gare ga kamana. Ke maikarabelo a mang. Go netefatsa ga botse gore kamano ya ya lena e ba kamano eo e le gore go ke kamano e ka one kudu lebeletse taba ya poledišano lebeletse taba ya kwano go šišano go phela mmogo go ipsina mmogo le tse dingwe gore na ke maikarabelo a mang ka gare ga kamano ke maikarabelo a lena ka moka goba ke maikarabelo a rena batho ba banna gore go be le poledišano e ka one ge re e ba le taba yona e re bolelago ka yona nna le wena gape le gore nako tse dingwe motho tla go tsa tla re mo gona ra robala ga botse nna ena ke a robala ke lapile e ka 6 ya thapama
1: o tsa re keng relationship melao le thoma e sa tse fetse wa thakana nkere la mathomothomo a kara wena re good night ka 5 nkere wa re okay it's fine good night nkere o tsa re tsatsi le lengwe o tlo direla good night ka 2 nkere na mile go ntse go ya go ya o tlo kumana good night ka 10 ya furua re ke to ba busy heng to palla go direla good night thapa ma di network kae kae tsatsi le lengwe o ka sa humana good night bjalo wena o no re na mathomothomo a sa re good night ka 5 mo tsa ra tsa re keng a ke robala ka 5 nna se nna motho di good night ya 5 e le re wena di good night 5 ke lo tsao e ra rona le wena re topallala e sa le ka pela mara o ka dumela ya mathomo a o tse tsile lengwe o ka se khumana good night gore ba tlo direla ka 10 ba re good night
0: Ke kwa gets. Tsela ja re dotef. Me zo tsema sompe di te fela re libile iri nya bo le somete. A ya re tshe sebaka se re le bo go fatse pa mo ja ke ka din tlhagolo tse di tapa. Tapa ka botlalo tsa ira bo le somete tlabela tela gore mo station and se sa go tshele tsa batho. Sokana Sipla Fale TK ba tsa tsebenya ga go ba re sweet ka socks.

0: Botlhokwa. O boletseng gore tshepidiso ya sekhwama sa RAF ga e kgetholle ge e ba motho ka mona Aforika Borwa ka tsela yeo e lego molaong go ba aowa. Mme se se direga bjalo ka ge RAF itemogela mathata a mašheleng le go šalela morago ga ditefelo tša dikgopelo go ba amogedi. Ka go le lengwe mmoleledi wa mokgatlho wa Bahambe Civic Movement, Grace Ngojana, o re go a swabiša gore Aforika Borwa e le fela batšwa setlhabelo ba dikotsi tša mebileng ba dinaga dišele le ba go tlhoka mangwalo.
1: Tšhelete ya rena kore o kare ke masika e a raloswa just because of batho gore ba voutage re ba file power ya signature gore ba kgone gore bona ba dire melao gore bona ba kgone gore ba laole sekhwama ke moka sekhwama sela e feleletsa e le lerumo godimo ga maphelo a rena re le ma-South Africans.
0: Moleloko wa Komiti Phetiši ya Bosetšhaba ka go mokgatlho wa ANC, Dr. Nkosazana Dlamini Zuma o dirile sengwalo sa gagwe sa ganetšwe molatong wa go senya leina o utlwišitšwego ke mongwaledi pharephare wa ANC Fikileng Balula malebana le ditatofatso tša gore e mašheleng a šomišitšwe go reka dikgetho tša boetapele be mokgatlho. Dlamini Zuma o filwe sengwalo sa kgorotshekong go tšwa go Balula kgoding ya go feta morago ga go mo latofatša ka go aba mašheleng go dikemedi nakong ya conference ya bosetšhaba ya ANC ka ngwaga wa 2022. Balula o ganeditše ditatofatso tšeo mme o ronya ka gore Dlamini Zuma mo kgopele tshwarelo goba go mo lefela mašheleng a go mo senya leina. Mosekaseki wa go ikema wa dipolotiki Sole Rashilo o re ye ga se nako ya malebang gore maloko magolwana a ANC a ka išana dikgorontsheko ka mathata a e leng gore a ka rarollwa ka gare ga phathi.
2: Se e leng gore se botlhokwa ke gore African National Congress kudu-kudu e eteletswe pele ke Secretary General Fikileng Balula ba bone gore ba ka dira eng gore go be le an internal dialogue mo e leng gore ba ka kgona go rarolola mathata e leng gore ba lebane le ona jwale ka ge e le gore ga se nako e botse ya gore the African National Congress e bona lele ge e le gore išana tlase le thetlolo ka kgorontsheko gore ba leke gore motlhomongwe ba rarolole mathata e leng gore bane le ona.
0: Sehlopha sa go ipitša Point Duty Officers ka mono provinceng ya Limpopo se re se rulaganya go gwantela dikantorong tša tonakgolo Dr. Popi Ramathuba ka ge ba latofatša kgoro ya dinamelwa le polokego ya setšhaba ka mono provinceng ka go tholana ka sepitša batlhankedi ba taolo ya sephetephete. Sehlopha seo se re maloko a sona a šomile mengwaga yeo e ka bago ye mebedi ka tlase ga lenano la EPWP go hwetša maitemogelo a go šoma ka taolo ya sephetephete le polokego ya mebileng. Modula setulo Samuel Mashau o re ba tlhobaetswa ke gore di kgobatša batlhankedi ba taolo ya sephetephete ge di ba gona batlhankedi ba bangwe ba Point Duty ba nago le maswanedi ba tshediswa matlho mme go thwalwa batho bao ba nago le segwera sa dipolotiki le ba ka mmušong. Mashau o re ba ipiletša go tonakgolo le molekgotla phetiši wa dinamelwa le polokego ya setšhaba yo a sa tšwa go thwalwa nakedikekana gore a tsene seemo ka bogare.
3: Re na le sello se e le goreng we had goreng the Department of Road and Transport in terms of community safety officers has hired traffic officers whereby they used nepotism. Jale re be re kgopela gore sello sa rena se fithe o premier ka baka la gore respondetše ba re file yona ke respond ya ka metlha a re e kgotsofaleng.
0: Re tšwela pele ka ditaba tša gore maphodisa a tubatse ka seleteng sa sekhukhuna ra golegele monna wa mengwaga e 20 seswai malebana le molato wa go tlhaba mosadi wa gagwe wa mengwaga ye 25 ka thipa go fitlhelela a neela moya lefelong leo ba bego ba dula go lona ga lebakanyana tikologong ya Masha Mothane B1 mo mafelelong a beke. Maphodisa mmogo le bašomi ba ditirelo tša kalafo ya tšhoganetšo ba ile ba hwetša setopo seo se lego ka gare ga bodibe ba madi se na le dintho tše mmalwa tša go tlhabja. Tshedimošo ye nngwe e utolotše gore mohu o ile a hwetša taelo ya tšhireletšo ke gore avidavit kgatlhanong le mogononelwa yeo e mo thibelago go tsena lefelong la gagwe la bodulo goba go boledišana le yena. Moleledi wa maphodisa ka mono Limpopo Colonel Malesala Letwaba o re mogononelwa o tla tšwelela pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Practicier mo nakong ye o sa fetše go pelo.
4: Ka morago ga dinyakišo tše di tseneletšego tshedimošo e ile ya latelelwa ke setlhopha sa matseka sa Tubatse mme se sa lebišwa go golegweng ga mogononelwa mo ga 20 seswai kwa go la le boagong. Nakong ya go golegwa sebetša seo go thwego se šomišitšwe polaong se ile sa hwetšwa mme sa thopja jwale ka botlhatse. Go sa lebjale mokomišinara wa maphodisa ka Limpopo Lieutenant General John Skeppers o rwetše maloko a setlhopha sa dinyakišišo sa Tubatse mabitsi ka go arabela ka lebelo le go phegelela mogononelwa.

0: a songo swiga va ri duva ra nga ri so a songo swiga a sa tlhale fita le jaji laka nave blue simple fa le easy essay gape fa le young please gona mo stationeng se sa go theletša ba tretefano 3.85 a ke tsebe rena o kgona go se bolelela sefend
1: a ke kgone mara ke a sekwa
0: o kgona go kwa ge bantši ba ba
1: ore
0: baba goba ba ba theta
1: ai aba thethe ba tiang ba reng
0: ba khuapa
1: diko hampi
0: pele ga faro pele ba lokho tsha go tsha go sa dibitse tsene se se se tshela iring ya bolo 70 tsapa mo jakere go lebogile wa rra di ntlha go tla balatela gore ba station se se ripa sa ba fela sala no la are tse share tsa fela 3.85 a kriya lo yo go ro ro e tomato
1: na ke no tsuba bone ba mpa
0: yeah ai no Dikwagetse. Ke dipolelo tse e le gore na le tsona kare ga naga ya Aforika Borwa province ya Limpopo gomme ke tsebe rena e ka ba e le gore go ge ntse re dutse le bona batho ba e le gore ba bolelela dipolelo tse e le gore go a se polelo o yona bo itse ba goba motlho mongwe ya letswele re ke ka tsela eo go ba bja gapatere go tsela gore nako tse dingwe motho ko wa tseba a re bee gore motlho mongwe re batla re mothako le taba ja dikamano a re motho mongwe o ka re ga kamano le lesogana le e le gore go a le bolele polelo e yona o e bolelago gona fao o ne go hwetsa e le gore go ga a bolela le mme motswadi kwa ga e kwa o šomiša yona polelo ya Sevenda polelo ya Setsonga
1: yona e na bothata nkere
0: a bota hoja ba o seba wa phlhoboko tla hoja le ka bolela le molekani wa gagwe a rawo ska wa ra mothokiruti le yena kiruti le ngwana a sesi ba mphlhobokiruti le mmala
1: that's okay a ina bothata e fela o mokwešiša nkere mara o sa mokwešiše le toba le bothata mara o mokwešiša le yena a ka se dilotse kgosi to kare gape ngwana o la o tonkwa mokwešiša fela o sa mokwešiše le yena one le yena le sa kwešišane a le toba le bothata
0: wa tseba ke fela ke re gantši ke re go e ba ka gare ga kamano le motho e le gore ga a bolele polelo o e bolelang gantši go raya gore ka gare ga kamano le šomiša sekgoo
1: ee re re tabolela sekgoo
0: kamano tša mohuto mobjalo tse o hwetsang gore ge ke bolela sepedi ke rata le motho a bolela Sevenda re bolela sekgoo dikamano tša mohuto mobjalo a re ke re elwa gape re olwa jo apere ka selo ka sekgoo
1: re lo re tshantsha e re lo bolela tsao le ka bolela re tlo bona o tlo ke se ka o tlo bona ka mo hakwa tleng ka ona re a mona mo wa ntho wa bontseleletse motho
0: yeah
1: a poka sto tha o go ka ntse ka mantsi a se go kwa
0: tle e ka fa o kerego e fela ka mana gone ba e ka o le kuruka gore dintwa ga e be tedi ntshi ka gore re tlo gagala ba ka sego go re gagala le tlaba gona ka sego
1: a nka sire ai ai bi kaune ka gore o na le mantse mangwe mana a nya ka gore wa express ka language ya gao e jalo ke mana le re molaetse o la o fiti ka mogobonya ka kaone like a ka se nka re mokoni a ka se kwisha wa ke re mokoni o ngwisha so ai inya ka mo karetse ba language ya rena le lo re ai bulele mara ke kwishisha e ba pete
0: ke bona ka re go kamano ya go ratana le motho e le gore go ga bolele polelo e bolela e ba kaone kuruka ge mo tabeng ya dinto le tabeng ya go gopela tshwarelo gapa ga ke tlo gopela tshwarelo ga tšhitšhi ke tlo gopela tshwarelo ga teo le ram sori ke tšhaišitše ga ke tlo kere mara gape ke phoso to ae am sori ke tšhaišitše
1: a bona a mosori yane weng kere e ka se phumole dilo tse o di gopelelang tshwarelo like I'm sorry ai
0: a ke tla ba re a pere bela ka go nna le wena ro ko feletse ke bolela ka spedi yo o sa go spedi yo mo pedi
1: ke re like ai na fana ai o nya ke di paragraph man o go se I'm sorry fela awwa
0: o tla je metse tsa se pedi pedi re tshela re ke bolela se pedi ba go ni ke le nala go tsa go tsa fela go matala ne tsine ka go se

0: kenya go bona sa o kitima kitima nyana ga mogai agir
1: le se dingwana ka o tsa saludo bo ya ka motsa ai a go bona ga botse o ga botse mara
2: ai ka le ka
1: go bona se lunya na se sengwe se lo reng se go tshonya mo moyeng
2: ma ke a leka gore ke zama o ba happy but I can't be happy
1: ke opa leditšhakeng o ba happy
2: ke dore
1: ga eno ka momane feel free
2: freedom ye ke yone be ke e buetse mo gae ke re e ke fitlha ke tothaba le bagešwe but
1: one
2: ke ne ke sa fitlha le papa ka tothakanetsa ke ditaba tse dingwe tse le gore dingwe gobaditse maikutlo
1: ditaba ore rong wena ore ditaba
2: a se mosadi ola o fitlhile kwa gate e gona re sa tsena
1: mosadi
2: mma o fitlhe ka mashata o bolela taba ya gore bo papa ba ratana le mmaselepe
1: what amabele ore mosadi mosadi wa gona ke mangwane
2: mogaliadi ba le ba bogwara ba le
1: ba bona ba rata ditaba tsa batho ore go dia jwang
2: malenkwele
1: ore bo papa ba ratana o reng
2: kere ma kere ore bo papa ba ratana le mmaselepe ko ba le ba go tlhokomela letago kua la sega
1: yo wa tseba re keng ke tsabaela ba ke bolela ka bokoko wago kere a ke sa nyaka go tlha ke bolela le bona anything because bokoko wago a bane sephiri ngwanaka
2: e
1: ke kusa gore bona bo batho bana bo we o bolelang ka bona ka gore ba bo bona ke bommaditaba ba mo motseng re a ba tseba
2: ba boditse ke bokoko
1: ee ke nagana gore ba ile kwa ba tlhalosa ditaba tse nna kere kile kago bana ka ba botlage matonanya ka gore go rengwa divouse
2: that's not even what bores me the most ntho ya go mbora le o feta ke gore o bolela taba ya gore batho ba mo community ka moka ba tseba gore nna ke nyakelwa le banna gore ditaba tsa ka mogae ka moka beele di tseba ke setšhaba sa moka moka le na mma le ithuto gore le ne le bokoko se bolaise le se ka tha le bolela too much apa bokoko ke radio ba tota ba begela batho ba moka moka
3: e fedile bjalo tshwantšhetšo tšweledi ya rena mararankodi a bophelo ge e le nna Patricia wa Galeputu Gloria wa Gamaponya Paul le Tšhelele Lucky wa ga bopape Mahlodi wa ga malatsi re tla buša re kopana gape ka moso mararankodi a bophelo.
4: Ditaba go Radio 10 re a go sedimuša.
5: Kgaitsedi Neo ke a leboga motheletše Madume Shaothobela tabakgolo e reng ye re kgoro ya tša maphelo ka mona provinceng ya Limpopo e eteletše pele ke molekgotla petiši wa yona kgoro ye e timaelang e gare e tseletše thutotlhatlho ya maloko a poto ya tša maphelo ya go šetšanang le tša menagano ka Bolivia Lodge ka dorobongkgolo ya Polokwane. Kgoro e re ka thutotlhatlho ye e nepile go maatlafatša le go tla ka dikgopolo tše diswa go netefatša ka boye kaone ya ditirelo tša maphelo go badudi ba porobense. Molekgotla petiši mailang gore ba tshwanelwa ke go netefatša gore kgoro ya gabo e etiša pele badudi bjela ka ge maphelo

0: mabega ni ndota.
1: Fana mashele, mashoda numtimba, sibuyeza semashoda.
0: Eka menda batwana basesola, abakhona nabangasekhe emhlabeni. Sicela ukubonga.

0: ke e shupa fela metsotso go itjola ering ya botshelela ke moshopologo le tjatji ke la shupa ka ra godi ya le wedding wa ga bona kwa kete pedi masome pedi tshela motheleji ke dumedi shebile ka go amogala go lenana la ntometsebe ho radio tef mathapa meng al hono thobela ho mentlelo senya sebaka ke bontshefa gore ke rata go leboga ba lenana la route 26 le ba kantoro ya ditaba ke Brian Mganedi ka ditaba tsa mafelelo tsa letsatsi mona motheleji o ka letela go tshedingwe tsa ditaba go sasa mesong ka iri ya botshelela ka le lemela sisimane lenana o le tswele tefa ke mo tswele tshepetish wana kwana tshepo mojaki motlatsa mo tswele tshepetish wana kwana Brian Mganedi mo tswele tshe Sophie Motsai le tlhogolo mathosa kabelo mashiane ga mogolo Elizabeth Magagane ba tswele tshe ka metšhini ka mahlodi malatsi le Lucky wa ga bopape na ke kholofelo se le tisha go me motheletse le tjajina le hono a ke sepele ke le noshi ke sepela fa le sontaga se kwaba ba ga se kwaba se baka ke sa lena sa gore le ka dumedisa batheletse ba rena thobe
1: ke a leboga wa rra kholofelo le nne ke le tamisha magagešo mme ebile re la amogela go lenane o la ntumetse bo go radio tef mme ebile re a kholofela le bile le mafelelo a beke a mabotse mathapa meng a ditaba go latela tše lekala la bosetšhaba la taolo ya energy ka mononageng le re le kgopela badudi go ntšha maikutlo a bona malebana le kgopelo ya khamphane ya go fetlha motlhagase ya Eskom ya go nyaka go tlhatloša ditefelo tša motlhagase ka diperesente tše seswai fegelana seswai mo ngwageng o o tlago le telapego ka tikologong ya ntwane Dennilton seleteng sa sekukhune ka tlase ga masepala wa selegae wa Elias Motswaledi badudi ba re ba tlhobaetswa ke seemo seo bana ba bona ba itemogela go sona sekolong sa tlasana sa morwa Thebe re ya go boledišana le yo mongwe wa badudi go ka ga botlalo ka ga seemo seo molaka go le lengwe setlhopha sa go bitswa Point Duty Officers se re se kgatlhanong le taba ya gore kgoro ya dinamelwa le polokego ya setšhaba ka mono provenceng ya go thola batlhankedi ba taolo ya sephetephete mebileng ka sepitša letelapego le gona mo temaneng e gomme wena o kgopela o ka tsweletsa maikutlo a gago ka mokgwa wa molaetša go ba gatišwe lentse go WhatsApp line ya rena 076 914 0815 magagešo nna ke sontaga wa ga sekoba ga bjela re feteng ka fa re tlo boa re phegoga ka pego ya rena ya mathomo thobela

0: Lekgotla la dipoledišano go setiši sa go theeletša batho. Ka mošupologo, re atlhatlha tša merero ya bosenyi le bagoro ya sepodisa sa Afrika Borwa ka mankweng.
1: Re a tseba ebile a dumela gore batho ba lešhen 35 ba dula le lena. Ga gona mosenyi wa katla a senya mo go dulang gona a etswa a le bogomo.
0: Ka labobedi, re šetšana le ditaba tša molao le ditsebi tša go fapafapana.
2: Mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be safe in terms ya environment. Environment be mo e leng gore ka se tlhagisitse bašomi goba batho ka moka ba ikwetsang ba le mo environmenteng.
0: Laboraro, re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng.
3: Barutiši ba gešo, thuto ke bangwe ba morutiši ke pitso. Fale ge o na le pitso, ga o a lebelela kudu mašeleng, ga o a lebelela ditseno. Sa go se o se lebetse kudu-kudu, o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo o bolo gona mo baneng.
0: Mola ka labone, re sekaseka merero ya tša maphelo.
4: Molaetseno ba le gore malaria e gona matsatsi a o sa kgetha gorena mafelo ke kae. Motho gane kwa a tšhabelela ke phišo, a rema ke tlhogo, mmele o lapa, a itswa dikudumela bošego, a thuthumela le nako ngwe tlhogo a dikologa phika tše kwane o di bona, o tseba gore o dumile ke mennane ke tumela bookelong.
0: Motheletši, sefeto ke lenaneo le go setiši sa gago sa mmamoratwa Radio Tef 103.8 FM, setiši sa go theletša batho. O theleditše lekgotla la dipoledišano go Radio Tef
5: 103.8 FM, setiši sa go

0: re tlogele pele re leboga motheditše metsotso ke lebeletše fale e tlogele pele empotša gore ke e ka bago e seswae ka morago ga iriela ya bošupa re tsene kare ga ditaba tša letšatši mošupologo o mo bosebotse mošupologong o wa lekgono ke tlogana pele ke boletše kare ge ke boafa ke tlogana pele ke ikgokagantšha le bo sergeant mašiane nnete re tlogana pele re dirile ka sona sebego se le tlogana pele re ba le bona tšatšing le la lekgono batlhomphege ka boikokobotso fale ke no rata go no tše sebaka se le dumediše bathatebile le ke tsebiše fa go bona bošegobe bja lekgono
1: ke a leboa mohashi ke rata go tšea sebaka se ke dumedise batheeletši ba TEF FM and then le wena mohashi ke re dumela
0: re tlogana pele re leboga tšatšing le la lekgono sergeant re pele re ka tsena go tse dingwe ja ditaba re thome ka taba go amana le bogodu le bosenyi kudukudu mo setšhabeng fale motho ebile ga a lebeletše fale gore na putšišo ka mothomo gore na ge re lebelela setšhaba sa rena lekgono ke mehuta e mefe ya bosenyi yeo e le gore e tlogone pele e tshwenya kudu batho
1: ke a leboa mogashi ke be ke re re nape re re godimo a putšišo ya gago re lebelela taba ya bosenyi bosenyi ke tlhopha boroko mogashi ka mo nageng ya rena and then bosenyi ba bogolo bo re bona o bo nna bothopa o ba botšea karolo kudu ka mo siting ka mo areng ya Mankweng re tshwenya ke diphapano tse dintšhi tša ka malapeng e ba bitsa gare ke domestic violence and then le gender based violence di napele di gola ka lebelo le le legolo and re lemoa gore tše dingwe tša tsona di tlhola ke madila yes so ke tsona tse di napele di namelela kudu but apart from those ones re na le tlhopha boroko ya the common assault mo e re batho ba bethana and then le tsona o ka di lebelela di tlhola ke madila and then ra ba le bo di-assault GBH batho ba tlhabana ba gobatšana and then di tlhola ke yona madila so wa tla wa latela di-house breaking and theft mo e leng gore batho ba robelwa diphatlha tsa bona tša utswiwa ke moka di-case tša yona di napele di gola kudu ka mola setting ya rena and then ya latela ke ya cable theft re na le batho ba ba utswago dithapo tša motlhagase and then ke moka di napele di namelela and-e mogashi o tsebe gore godimo ya di-case ka moka tše ke bolelago ka tsona o ba bosenyi bjo bo na le tlhotlheletšo kudu ya e tlhotlheletšwa ke badudi ka tsela e a kere he sekebekwa si utswa the cable o e rekisa and then ke moka o na le di-custom and then he re tlo bolela ka taba ya house breaking and theft mo e leng gore wa roba a utswa TV ba a utswa diphatlha wa di rekisa o di rekisetsang community people batho ba rena ba reka so e mo tlhotlheletša go continua a ntse a utswa because o na le di-custom ee ke tsona tše di re tlhophago boreko kutlwanyana re ya repise re ya godimo lefatshe le tsona
0: ge re mpe re tswela pele fala le bolee o a se ke le tsene ka ganong ke dumela jwang le tlogana pele le laeditše ka sona sebego sa gorena pele ditlogana pele re tlhola ke jale nke botšengweše na botlhaki nka le gore botlhoki na le bona go ba tlhokego ya mešomo na e ka ba le tsona e ba tse dingwe tša go dira re gobe le seabe go koketsego ya bosenyo goba motlho mongwe a go bjalo fa
1: ka mantswe e ke two way traffic e ka gobedi because rena ka bo rena re o nagana gore ke justification

0: Hey, gore. Ke lo bulele batle o re wa tjo ya sekolong. Itla mo re bolele.
1: Ah, mamogolo mara wa bona re ke tshedi ke tshwile bana. Go diega ke tola tena.
0: Ah, wa gore gona le tsa batle mo sentle re direction nna le wena.
1: Ah, okay. Bolela nka pila ka gore ke bashimane ba le bankemejeng go ba to ba ntogela.
0: Hey, gore wa tsiba wa makatsa. Ko sekolong ba rotlile top 10. Mara uniform ya go awa a se motho le go rotlile top 10. Bona gore o tlhakatlhakane bia. Gape dikopo tse tsa sekolo gore ke tshwanetse di tsamaisane le dimaraka tsa go tsaka sekolo.
1: Mamoro ga botsile lo nyakeng ke re ke nyoko sepela nna gape bana. O ke mishi tombo ja ka uniform o sa tsoga wa nka enela go ba bontsha gore you care.
0: Hey.
1: Awa.
0: O lebelle gore o bolela le mang? Nna ke ne ka go botsa ka tabe ya gago ne o fela o nyamelela kore gora le tlo re bola ka dipelo tšatši le leng ke swere ke stress sa gore ntwa e fele ke swarele ke stress sa motho wa go lekana le wena wa go sasanka le megota aowa go aramane go tseba tabe ebile ile ya doka yang kusa botlhoko ka ya kwa sekolo ka re ke o bona principal
1: marekoabana
0: keng
1: mara mamolo o leelang sekolo gape le o diang sekolo e na le thaleng shebiša ka batho kwa sekolong
0: gape nna sekolo e be ke ela gore ko o tlhola gore ka nka mogae ga ogo ebile a o boya ke tsebile gore o mo kae ga o fonele le motho wa mmotsa gore o tlalala o buile go babea ke ye kwa sekolo ko o tlhola gore nna sekolo tshwana o wa tsenanang
1: mara ke buile keresimo ga botse mamogolo o nyakae nna ke nyoko spela and-e tsaba go thale ya kwa sekolo le tsen thale ntsentšhe matho a batho le principal ole o tla ba thago ja thorise kwa thorisa tsa nna be ke timake and-e mofanela go tse gore ale mofirstan a samfirstan
0: ga gona gore a ka boja thoriso gape e le gore o botsa thoriso o tla ba mmotsa gore re thuseng go nyaka motho se o timetse keng gore wa tseba wena o tšea dilo ka mokgwa mongwe mara wa tseba o tšea dilo o ka re di bofefo so mo go wena ke letse ke sa robala le dijo be di sa tseene gware
1: a di ta tsena malemi speaker a buile ka magae ka re shule
0: ile o se ka bolela ka motho o kamo speaker ke motho wa gana kamo
1: nna re ke tsamaye
2: manemana re ema mmowe
3: ke eme lanzwate
2: ke nyako bolela le lena gape le ene le ka re o tsoga e sa le meso ka mokgonono o lešetse le nyako o tshwara kowa leko aowa motho wa ka selethile
3: ee gape go sele go raya gore motho a die tsa mesong gore a yo o dula fashe ebe o feditse
2: aa gona bothata gona le ka kgona go dula fashe re boledišana pele gae ke ya mosomong
3: ke dulelang mara matsone gone nte le gole goreng e botlhokwa e le gore nna le wena re ka e bolela
2: ditaba tja kwa ga matseba ke kgonne go ya mole ee dulang
3: fashe fa se le gona ke gole
2: ya botsofe a e tshwenye aga
3: fegolola seborala mampiare lapamelala
2: mane gape a kry-ile mpoditse gore ke tseba letsela ee ka mokgononola ke nodi a polana gore ke ne o lala ke khukhuna maabanne mathapama
3: maabanna mabolapo
2: ee ka sontra ga senese
3: oba le sebete ngwana a sesi wa di ore ma motlha gona a ke sa nyaka gore mane a tlha ntshupetsa a tlha ntshega fega e re kile o tsena ka bonna
2: ke reng ke be le mpone ke fitha mola ga kry-ile motseba ka ro ruile le ditshwanyana mara ka itira e ka ra mara la tseba se seng kgathile ko goreng a se yaka re ke tsene ka kua ranta boleng ela yage
3: adiang a tlha a go tshosa
2: eeaowa
3: e se ore o a go tshosa ke jalo gore a kereiwa le o tlwaetse na a kere a go tshwane le matho mongwe ya o bo o re akanega jwale ka baka la gore wa tseba gore go eyeka kua o tshwanetse gore ge e bane o tlhaba mokgosi a tlhabe mokgosi
2: la tseba gore sa go nthabiša le go feta ke gore o re omporofeta thui ke moporofeta motho ole
3: go nnagane ke fela kokosa koo gamatseba
2: akere ke ngaka ditaola o tsholola fashe
3: akere ka moka e di bolela tsana mogono la di bolela le
2: ena o alo ga ntsenyetse nako ore mpetha thui a mpotsa gore wena ke e le gore di a diraga ka kwa motse wago ke tse dikgolo ee a mpotsa goreng le ditselana tse ke di dirang kere ke di dira ka spirit
3: ga
2: ke tsebaaoraare motho wa go nya ke sheke nagana ena le nna
3: wa bona o nyakile o senya nako wena hao wa itse
4: ke eng wena
3: gape di-toilete ka kua a di kgatlhisa a o a kolomo ka di-toilete
4: a wa bona wana ke eng wena sesteregere kana o tamofela ga ka to behave ka re kona boss wa ka o chaela nna ka di-toilete wena o salampona ke le busy le di-toilete
3: emape ba go geretse go todieng ka o tlhokisa ka mo
4: o tsena kae wena gore di dirile ke mang o tsena kae
3: gante wa itse ke ya bona re wa lebala
4: mang. Tsena ona o happy. O happy o mpone ke le karaganya ka nyaka e kheke.
3: Hey, waiti. Bereka. Chalete ya rapeletjwa.
4: Last ko chaetse ka re mpe tshe moyo munji. Fanda go sa mfesi tja gape. Ka tsana o nyaka eng wena monna?
3: A go nyake sedi waiti. O thata bya go gore ga o di tshe gona mo mushumo. Bona o duche. Bona wa thoko ropa waiti.
4: Instead of go tamoke a ona ga no reng ke bo ya ko office nya ya boyfriend la ga go mo o mphatha phatha sifubanyana o gaogane le nne
3: wait ho bona nna ke

0: wa tseba wena bile ba go placeitse go rong kwa di thiling ao belong there ba tlo belong a da ke rena ba go ba le mapanta maholo ba go ya sekela
1: eh le nna ke ne le panta wait nna ke file bo makala panta la sabi
0: sabi you're not even computer literate ano gota gota tsona nna
1: bona yele ke ya na kwa rena ene re go botse ke ya bona re wa le bala re ke nna mo ga ja poso
0: a tsola pelo bizu ombregela e rena go feletsa go fuma ga ga
1: di toilet ka ku
0: a no sa sa ga tsfain u le krizi ba khoga ma ke khwara se sa ga ta mon
2: ma khakulona ba kae bona mma mawe
3: ke ka monu na ruru nga re fela so wena
2: di tsweleng ka mo mukele nya ka mana
3: sho ha go di ga wena
2: le na ba tsho problema la ke ng
3: ke ne botsatsa
2: e bo bontsi
3: a e ba jo ntola bu yema la ke mathata
2: ke le botsaka ka
3: o ta ka mo ga ga ka fufule
2: mawe ke le botsaka ka gore mathata a lapala ka ke a lapala ka
3: o ke la ga kwa nna ke bolela ka lapa la gwena
2: mma go tlabeng gore nna le ntapositse mare le tseba mare
3: e nna a ka bolela ka letsaba jaaka gae ga go mpologa mathako
2: le lesedi wa lesedi a palele le ko go sepola strate ka baka ba ba kgotsinyana ba ba lena ba go tshwela
3: gan lesedi ore
2: lesedi o tseba ditaba tse ka moka tsebe ke di bolela le lena kama malobanyana mo ke ga nne thaka re ka ngwanaka a kena ngwana a go ralo ka go nyadisiwa tšhiki-tšhiki lena lampotsa gore maselape o ratana le matlhaga bele ra gore ditaba tse di ne maoto
3: o re lesedi wena ngwana o ne a re o tswa matlhaba
2: a ka thomela taba tse di ka ka gore taba tse di tseba ke nna le lena mma taba tse a kere di tseba ke nna le lena
3: aa maselape a sana bjaka mo ditabee
2: le tswang ka re ga taba jaaka ne bakgotsinyana ba lena ba kgaogane le taba ja lapa laka and-e ke lena m
3: mathakoe gape go o sanye ke o taka mogagaka o lese
2: go lokile ke tla
3: ake ke o tha ke roga ko wena ka mogaga ke lesutaleje ka koo
2: ke le botsa nnete ebile le sata le kua ka gore le tha taba ja lapa laka le diphatlalatsa le lefashe le ka moka
3: nna ke na ke lokisa community o re a rena ke ta re
2: community ke bona bo mogale ya dinyane bao ba lena
3: ke mogaladi gona mogaladi o tantsheng
4: le re ke o e moye
5: haleluya moruti
4: aya kore wena gan a o kwešiše taba gore a ke go nyake ka ebile ke ete ka mokgwese sontaba a ke o nyake le go bona
5: gore ga o nyake ka mabaka a mafe
4: wena bothata kore o rontse o bona gore batho ba gare ba ntromoletse mato wa tswela pele o re phepene-pepene ka segotho se sa go eta ka mo kerekeng
5: ae go ne poto engwe le gore mampekeng ya sekata ka mo kerekeng
4: ke go boditse nna wena o nyaka botefe nna boto nnanna
5: keletseba mo moruti mphe sebetse saka ke tla go tswela ka kereke
4: ke go fang kgane wa rekiša
5: kerekiša
4: ke ra gone wena o nyakang
5: ke nyaka tšhelete
4: ya go tswela
5: ya go tswa go wene le ontse
4: fo eng
5: ee moruti 500 e mphile ke change le koloi yago a o tšhele petrolo ya 500
4: a sena koloi and ebile o seka ba tsego ke compare-ile le koloi wena e ne o tseba gore wena e ne o tseba gore tšhelete ke go fileng e feta le mphiwa fela wa bana bjale o sa llela
5: ke a bona gore bjale moruti wa nyaka nna mampeke ke ne maata ke o namela thaba ka letša lepatata ka re ga iphutha ditšhaba ai a ntshepidišega bose
4: o tlore na botse gore setšhaba sa thefo wena a se go tshepi seno tsa mamko bosi wa go ba le maaka a re ye re bone gore o yo fitlha kwa setšhabeng ba dumela nna go ba wenana
5: nthe ke moruti o tathakana le dipela dithota wankwa kere ke go fa five days fela moruti
6: ee bose ledi gabotse di tsamaya bjang ka rešomo re ga re ra subelela wena o tswela disepaneng tšago di ntshang gabotse
5: afanas eoloto o zero wa tseba zero
6: westlady a come on